na pose gwala mina la totote lidagwana ngofunda wetsimulo ana pose gwala mina la